Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun.

0: at ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: mga kalamaw, mga smiley at mga kaibigan, magbabalik ang may hulog.
1: Oy,
0: uy, si J4 natin. Na dulas. Si J4 na dulas. Isang magandang gabi, mga kabayo. Ay, mga bayo.
2: Ano da?
1: Oy, hindi. Ibang show.
3: Parangay ko lang sa kasaysayan ng may tulugan. Nakita natin yung napaka-poging pagmumukha ni Geometric Tomato, di ba? Parangay lang, no?
2: You're actually...
3: Hindi lang ba? Hindi ba? Lord.
2: Nakita ko na rin dati, ah. Empty pa nga.
4: Tino, shut up mo!
3: Easy!
0: Pero
1: easy.
0: Nag-face reveal ako sa Cool FM era sa The G.U. and Blue Show.
3: Hindi ko
0: siya ginawa sa MT. Ngayon, nasa outside ng Cool era, eh, medyo safe na tayo kasi number one, I would like to say, mga kaibigan, wala po ang, ito lang kasi, it's more of a safety thing. Kaya nail ako nakapag-open camera. As always.
3: Wallet reveal!
0: Walang laman wallet ko.
3: Same. At least hindi Wally reveal, oh, di ba? Parang iba.
0: Uy, anong Wally reveal? Iba yan.
4: Iba na yan, bre! Iba na yan!
0: Hello, Leon. Hindi ako bumili ng Jolly Beanie sapagkat ito ay napakamahal. Opinion.
3: Oo. Si Anima ang bumili ng Jolly Beanie.
0: Tama.
3: Si Anima ang bumili ng Jolly Beanie at ang nakuha niya pa, yung kay Aya na gustong-gusto ni Gio. Yun ang matindiro.
4: Hey. To be fair. Wait. Okay, Gio. 2 years ago pa yung una kong Jolly Beanie card. So, hindi ko pa nakukuha yung bago. I just literally forgot.
0: Pero alam mo ba? Kung nakita mo yung crush out ko dito.
4: Ganito, yeah. Your crush out. Ganito. Oh, wag na, baka lumindol na naman. But anyways, let's say may isa pa akong Aya card. I'm willingly to give the newest to you. Kasi I'm already content.
3: Ay, wow.
4: Nah, really. I'm already content with my current one.
0: Wait lang mga kaibigan, meron po ako isang mahalagang announcement.
3: Ano yan? Let's hear it.
0: Thank you! Salamat sa pagtutok sa atin mga kalamaw at mga smileys.
1: Isa pa, ano, hindi naka full screen.
3: Nag-request yung may birthday.
0: Dahil birthday mo LTJ kahapon.
4: Thank you.
0: Meron ako sana sasabihin sa inyo. Meron po tayo isang special breaking news. Dahil po, alam nyo ba? Wait lang, breaking news. Asan yung breaking news bumper natin?
3: Bigyan nyo nga kami ng bed, TOC. Asan yung, ano, yung stinger ng breaking?
0: Asan yung stinger ng breaking?
3: Bigyan nyo kami na isang stinger ng breaking dyan. We are interrupting your regular programming to bring you this breaking news bulletin from News Radio Philippines.
0: Ito, totoo talaga, guys. Asan yung music? Anong music na?
3: Wala pa. Mabagal.
0: Sige.
4: Nagalap,
0: exclusive lang yan sa atin, Kuya Pao. Wala pa nakakuha sa ibang network eh.
3: Oo nga eh, mukhang maiis ko pa ba tayo, kaso ang bagal na TOC.
0: TOC! Ayan! Kakarating lamang ng mga balita, mga kaibigan. Si J4 kanina po ay nag-blast. Yan po ay sinyalings po na meron na po siyang bagong virus na Terby virus. Live po na yun. Kung kita natin ang camera ni J4,
3: nakalarpa. Nakalarpa yung camera.
0: Nakalarpa yung camera niya. May ABS-CBN HD pa sa tabi. Mga kaibigan, kanina, kita nyo kanina sa mga exclusive dito sa server na to, nadulas si J4. Nako po, J4 nadulas. Kaya live natin interview na yung ngayon. Wait, sabi, si Mr. J4. J4, bakit ka nadulas?
5: It started noong nag-shower stream ako sa private VC. Little did I know na-hot ko na yung Terby virus. Kasi yung tubig ko may maliit siya na Terby sa droplet. So noong nagbabayo ako, ladapa ako kasi may Terby virus na ako. Please give me 1,000 Robux to my account EmeraldTV_RBX so I can cure from the virus and get a cure.
4: Hindi mo slime.
0: Maraming salamat, J4 Genza. Mga kaibigan, tapos na po ang breaking news alert natin. Napakita ko sa inyo. Meron ako mga novelty items.
2: O yung ano, yung...
5: May nagkiklip na, oh. May nagkiklip na.
1: May nagkiklip na kayo.
3: Antindi ni LPG, ah. Antindi ni LPG. May sockmed tayo, guys. Ayan, sakto. News radio pa yung transition.
1: News radio pa yung transition.
3: Anaka ng weteng.
0: Mga kalamaw at mga smileys rather. Meron po tayong mga novelty items na baka gusto niyo magustuhan niyo. Okay? So kukunin ko dito sa ilalim.
2: Ano to? Yung random item na ano?
3: Oo. Oh.
0: Una sa top, isang random item ko, PWD card ko din. Joke lang.
1: Oh my god. Man.
3: Bro.
0: Nakita ko lang. Nakapagita ko na to sa mga smileys.
5: Sige, magka-print tayo ng PWD card.
0: Fuck you, Raja J4.
3: Oy, bale, mag-PWD daw na. Oy, easy.
0: On the air tayo.
1: On the air tayo.
3: Nasa sample pa yung mapapawit natin yan. Labag yan sa ano, sa... Sbal... Ano,
0: bawal. Hindi labag.
3: Mo kita, J4, Chares. Walang magpapakita ng birdie. Magpapakita nyo yan, memo kayo.
0: Pa-fullscreen T.O. si pa-fullscreen. Kasi kailangan natin tayo. Number one, novelty item of the day. Yung sun cellular ko.
3: Sun! Sun cellular mention.
0: May number pa dito. Ano? Kanino to? Kanino tong number na to? 09326.
3: Data privacy.
0: Wala ka dito na buo. Dito na buo. Joke lang
3: yun. Oy.
0: Thank you for joining Sun Cellular's fastest growing number of subscribers. Using this sim, experience Sun Cellular's exciting world of call and text unlimited. Sun Cellular,
3: okay. Master Gio, may tanong lang ako sa'yo.
0: Oh.
3: Hindi ba SIM card ng SM na yan?
5: Sunshine Media Network!
3: Mobile Network International.
5: Sunshine Mobile Network! Sabi ko na nga ba eh!
2: Ay!
5: Sabi na nga ba?
0: Okay, next novelty item, I will be reviewing.
3: Ano yan? Ay, teka! Master, magkano yung unang item?
0: Yung novelty item na to ay 0 pesos dahil po nakuha ko lang to sa my Plaza. Fun ba? Nakalungkat ko lang sa Plaza. Totoo lang, legit. Nasa Plaza lang siya nakalungkat. Nakahulog lang
3: siya. Ito tayo, may SP. Oh na.
0: Day. Next novelty item. Ito. isang no. memory stick ito from Sony ito itong memory stick
6: saan na naman
0: Sony 64 megabytes
3: oy pang PSP baba bagal baba
0: pang PSP ata ata ata
2: yun PSP damn you
0: itong novelty item na to ay tawang ko anong worth ito.
6: Why is there nakakontrol ng SPX ngayon?
0: Last one!
4: Ako!
0: Wait lang, naglalagay, okay.
4: Abad-abad lang!
0: Abad-abad lang!
6: Aba!
3: Abad-abad lang! Oh my god! Ko, hindi yun eh. Aba! Ay, sorry, iba pala yun.
6: Baka ma-ano tayo dito? Baka ano po, mag-scan po tayo na... Uy, ang taray! May paano na...
0: Sabi ko sa inyo, pag-live show eh.
3: Galing files, 100%.
4: Nako!
0: Laging ligtas po tayo dahil po, ang number 3 product natin ay isang... Ano to? Putang katahulog.
4: Memo! Memo!
0: Multimedia card from Canon. Ayan, ilang megabytes to? 16 megabytes po.
3: 16 MB?
0: Bulo!
6: Baba!
3: 16 MB?
4: Dapat lang!
0: May kukunin pa akong novelty item. Wait lang.
6: Okay, POC, naglalag yung ano. Oy, ano yan?
0: Alam niyo ba yung Century 2 na may photo card? Ano to? Nakuha ko lang to sa pocket ng Century 2 na.
3: Uy, PSJ, Park Seo-joon.
0: Oo, si PSJ. Shit.
4: Akala ko si ano eh.
7: Sari Sonsyo Ma.
0: Yan, Noble.
2: Ano yan? Itaewon Class. Itaewon Class. Tsaka, what's wrong?
3: Uy, shoutout nga pala sa News Radio, ha? 300 subscribers na tayo!
4: Yes! Let's go!
7: Subscribers, sorry ba?
0: Dahil 300 subscribers po ang News Radio!
3: Oh my God!
2: Okay lang,
6: ano na naman, may problema yung ano, SPX natin talaga.
4: Ano naman yan, ang dami nagte-thank you.
6: Arigato. Ay, mali.
4: Salamat.
6: Kuya mo,
4: talaga
0: yun, ang nabay. Kung wala na yung worth nito, pero at least meron. Okay.
3: Grabe, house tour pala to ng ano, ng
2: Geometry HQ.
0: Before mo na tayo magtuloy sa pinaka-last natin, hatid sa inyo ng KFC, si Bubbles.
3: Uy, si Bubbles.
4: Wow, damn.
0: Oh, galing KFC, okay. FCK to eh.
6: Santo Fried Chicken, wow. Korean Fried Chicken.
0: Hindi. Fried Chicken sa kanto.
4: Yes!
6: Oh, na, baka memo tayo. Huwag nyo nang i-spell out. Huwag nyo.
4: FCK!
6: Meron mo kita! J4, sinasabi ko sa'yo! Lagot ka sa akin, tsare.
0: Ako po mismo presidente ng
2: FCK ba na mabotik?
0: Mabibigay po ako ng 1 week suspension tayo dahil naglalarp ka.
3: No, I... Oh, yeah, yeah.
5: But I'm not laughing.
3: Ah, reasonable.
5: This is my real life face.
0: Shut up.
3: Nah. That ain't your real life face.
5: Yes, it is.
0: Sa wakas, na-spend natin yung 16 minutes puro novelty items. Pero mga kaibigan, ang totoong novelty item ko ay itong photocard ni Aya na sa wallet ko. Mga kaibigan, magbabalik po ang...
3: Bye! Tulog! Gisingan! Joke lang!
0: Magbabalik po ang... Actually guys, magbabalik po guys ang GeForce facility. De, joke lang.
2: Oy, bukas na yan!
5: Bukas pa yun!
3: Bukas na yan!
5: Actually,
3: oy, manood kayo!
5: GCX, abangan nyo yan!
0: Okay, guys, guys, magbabalik po.
6: Wait lang.
0: Ito, totoo na talaga. Magbabalik po ang The Gio and Blue Show.
3: Whoa!
6: Kabil na, kabila na naman sa... Na, bilang siya sa Gio.
5: Parang nyo.
3: Mas mahaba. Oo, maganda.
6: Guys, guys.
3: Mas mahaba.
6: May announcement ako. I think I will announce this already.
3: Ano yan?
6: I will probably FGB next week.
0: Probably lang yan,
6: ha? I will probably RTFGB next week. So, ano, tawag dito, RJ, ready ka pa?
4: Mr. Confession Man! Kailan?
5: Mr. Confession Man! Pwede po ba gumamit ng fake name sa confession?
4: Fake name naman talaga!
2: Ay, diba nga ang pangalan mo, diba?
4: Fake name naman talaga!
0: Mas mahal. Hindi, walang problema kapag peke yung pangalan nyo. Dahil mas mahal, mas mahaba, mas maganda.
3: Mas mahaba!
0: If it's long, it's good!
6: It's long, it's ano, talaga.
3: Mas mahaba! It's good, it's good.
4: That's what she said.
3: Oh,
6: technically, pwede nga akong mag-testify din nga ng Kaso walang nagsasabit at the moment yata. If I'm not mistaken, hindi ko pa nakikita air table ko Pero...
0: Ito, pag nanalo na yung Spain daw sa World Cup, maglalapag daw si Blue Wave ng IAC. Tapos about... Huwag naman ganun.
6: Oh. Wala pa rin siya sa
3: on na, bro. Alam namin.
6: Then seryoso, wala pa nagsasubmit at the moment, so... Yeah.
0: Pa, wala pag pa siguro ng story mo. pero hindi natin malaman yung ganito.
3: Ang problema kasi, Pangulo, hindi pang IAC yung ano ko, pang main event sa FMR 92.3 yung kwento ko
5: Ako rin na! Ako rin!
3: Joke lang. Wala na main event ngayon.
0: Baka pang telebabe yung story mo, Kuya Pop.
3: Ay, hindi. Hindi ako yung may story yung pang telebabe. Hindi ako yun. Baka si MC.
6: Si MC.
0: Hindi.
3: Nag-reply na yung contact ko kay Bebe Jane Babatiin na daw si MC.
2: Oh,
3: Mig Sander Mapa Alex, kung nakikinig ka man, ihanda mo na ang iyong thank you. baka kiligin si Bebe Jane pag nakita niya yung thank you ni MC.
0: Salamat.
3: Gusto ko na-post yung mga thank you sa TikTok. Oy, shoutout kay AJ, si AJ ng JLR 89.5 ang sabi. Hi, si Terebi daw, yung may story ang pang telebabe. Terebi.
6: Ay, grabe.
3: Terebi kasi, Terebi. Terebi. Telebabe, ayan.
5: They're gonna announce in Telebabe that
3: Yo. Si Ana Ramsey. Si
4: SPX.
0: Oh, si Ana Ramsey yan. Paborito ni Ana Ramsey.
3: Yes, paborito ni Terry.
2: Ano to, match made?
4: Okay, SPX. Match made ba to? Match made.
3: Yes.
0: Okay. Mga kaibigan, sa puntong po ito. Dahil wala. Mga kaibigan, sa punto po ito, magko-commercial na po tayo. Magbabalik po ba? Ah, magbabalik, hindi, magsibalikan po tayo. Ay, joke.
7: Hindi,
3: magbabalik. Easy.
0: Thank you. Ulitin ko po.
3: J4! Memo ka talaga kita, Chares.
0: J4. Full screen mo nga sa akin.
3: Eh, full screen mo nga. Mission control, paki full screen. Mission
0: pero
3: control.
0: Mga kaibigan talaga guys, magko-commercial na talaga tayo. Pero as always, magsibalikan na po tayo. Magbabalik po.
3: Bye! Tulogan!
0: May gisingan!
4: Bye bye!

0: Tarakain tayo.
1: Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
2: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa.
1: Sarap!
2: Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Adam Orelar po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init! Need ko na ng palamig!
7: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
6: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
8: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
6: Wait, what?
8: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
6: Really?
8: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
6: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
9: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
10: Available in Sari Sari stores nationwide.
11: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
12: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
13: Alohado Cola!
12: 10 pesos lang, saan ka pa?
14: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
15: Dito na tayo sa your A supermarket.
16: Dito na tayo sa your A supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
17: A supermarket namin,
16: Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

0: Sai mo kas pa rin tayo sa cool. Cool to ay kami cool.
1: Oh!
2: Oy, oy, oy, easy.
3: Sorry po boss yo. We love you from Spain. We love you. Please verify.
4: We love you so much.
0: Bago tayo mag-uwi sa my tulugan, ayos lang sabihin sa inyo na ako ay kumakain na yun ng adobong manak.
1: Adobong manak!
5: Yes, tara, kain tayo.
0: Yes, kain tayo. See? Madami yung overload sa akin eh.
5: Aba?
4: Ang pasikan ton with oysters of the peanut bun.
5: Ama, sabi nga nilang shoutout nga pala kay TCP. Mahal ka namin, TCP.
3: Yes! Yes!
0: Alam mo, sa sobra namin, alam mo, TCP, sa sobra ka namin mahal, na in love na yan si Therapy sa iyo.
6: Hi! Ako po si Travis Brown. Welcome sa Cuisine Co. Ngayon, maglaluto tayo ng adobong manak.
3: Adobong manak.
5: Adobong manak. Adobong manak. Shoutout din kay Tita Mips.
3: Hi, hello, po, Tita Mips.
5: Ayun na.
0: Mga kaibigan. Seryo lang to. So sa media na yun, meron tayong very abrupt announcement po sa mga gumagamit ng signal. Ay, so signal. Signal. So starting po August 1, 2026, ang Buko Channel po ay mag-complete umano ng broadcast run, or sa madaling salita, magsasara.
5: Shutdown
0: na po yan, effective August 1, 2026.
3: Aray!
7: Rest in peace, bro.
5: Aray!
7: Rest in peace, Pavex.
0: Ang nagsusquatter sa channel to. Ang buko po is po very sad. Actually, not gonna lie, out of all the channels ng Signal, yan talaga yung paborito ko. It was actually entertaining to watch here. I mean, better than Sarisari, to be fair.
3: Still,
0: very malubha ang balita.
5: Master Gio, may mapakita ako sa iyo sa GC natin.
0: Ano
5: may mapakita ako sa iyo? Paki-flash nga yan, TNC. Ah, TNC tuloy. TOC.
7: TNC.
5: Ito ba 'yung
0: Showbiz Technical News Channel? Technical News Channel.
7: TNC Predator guy.
8: Computer shot.
7: Anyone?
3: Ano may babakita?
5: Ay. Yung sinend ko sa Smile Land ano natin.
0: Oo. Pakita natin. Pakita natin. Ayan. So kita natin.
3: Hindi, wait lang.
0: Teka lang.
5: Nakapansin mo ba?
3: Meron pa ako isa pa. Teka. Teka lang.
5: TN.
3: Okay, bro, just continue.
0: Ayan.
3: Just continue
5: ayan.
3: Show.
5: Ayan.
0: Yanon pala.
5: Okay. Kaninong side kayo, mga kalamao, mga smileys at Master G?
0: Mamaya na ako magbigay ng aking opinion. I want everyone else from the smileys to react. What?
5: Ako pare, tataya ako gamit yung ASP bit. Mag-a-ads ako sa ASP bit, pre. ASP bit.
3: What?
5: Ano yun?
3: Ito! Meron pa! Hip-hop battle!
0: Yung pinagsisend DJ po.
3: MB! Meron pa! Hip-hop battle!
5: Looney versus Willie Rebellion
4: Eminem.
0: Looney versus. Okay, pakita mo nga TOC. May sinend si ano.
5: TOC, pakita mo ayun.
0: Pakita mo nga TOC. Wait lang, sige.
5: Pag niloload. Ayan.
3: Hip Hop Battles. Looney versus Willie Rebellion.
5: Ay, kay Kuya Willa. Sino yung Looney?
0: Sino yung Looney niya?
5: Lumipat na ng TV5. Looney from TV5. Sabi ko na lang pre, TV5, how could you? Ayan! GL versus Joey De Leon. GL girls love?
0: No!
7: I can remember lahat ng mga ano flip-top. I've heard of Hernan before.
5: Six Ted versus Ted. Siyempre kay Manong Ted tayo, pre. Paingon!
0: Ngayon! Yeah. Ngayon! Ngayon! Ngayon! Ngayon! Ngayon!
3: Sa TV
0: M-Side versus si Madam Claire.
5: Antik na ako, pre. Hindi, M-Site ako. M-Site, pre.
0: M-Site?
5: M-Site.
0: Hernan versus Coach Gago.
5: Coach sa gym.
0: Vitrum versus
5: Bimbi.

0: yung ano flip top niya, Eddie Down.
1: Eddie Down.
2: Eminem versus
3: Ay.
4: Tukel.
2: Tukel.
4: Dupet.
2: Damsa versus Ronaldo Navarrete Sr.
4: Ah, ano yan? Fruit versus Bong Navarro. Ano siya? Damsa. Damsa.
5: Ay, kay ano? Ko, Bong ako. Bong oh, Navarro, Brad.
2: Bong. Kaya nga. Hindi, Bong. Kaya nga. Magaling. Buisit na yan. Ang lupit. Alam ko AI to, pero my God. Peak.
3: Ako, mapapaksili
5: ka. Ah, oo. Walang makakalimot diyan. Saka syempre, my God, mga popular na tao ang nakibahagi diyan, oo. Popular na tao nakibahagi diyan sa event na 'yan. Pero Master Gio, etong susunod na bakit NR na naman yung transition?
3: Wait lang, ano? Ay, meron daw isa pa. Meron daw isa pang ano? Meron daw isa pang ano, mga opponent sa event. Meron daw isa pa.
2: Mamaya na yan, Jake, kasi meron po tayong... Hindi, meron si tayong statement. Ito po, meron po tayong statement mula po sa Ace Hardware po. Basahin po natin ang statement mula sa Ace Hardware.
1: Kaya naman tayo sa sub po kasi
2: Ace Hardware. Ito natin
5: Ace Hardware.
2: We appreciate the excitement created by the April 15 suntukan sa Ace Hardware event that went viral on Facebook. However, we do not encourage this type of digital publicity. No such event was organized by Ace Hardware in SM City, Lucena, or any of our branches. Thank you. Yan po ang statement po ng Ace Hardware po, mga kaibigan.
3: Update.
2: Pero totoo yung suntukan talaga, yung suntukan sa Melody Mart.
3: Breaking news update po mo.
2: Stage, eh. Oh, pakita natin. Okay, pakita natin yung mga San Jose ng pictures.
3: Oh, nakaka-miss yun. Nakaka-miss yun. Grabe.
5: Suntukan sa Melody.
4: Wala bang suntukan sa Jorge? Ah, hindi. Alam ko na ako.
3: Ayan! Suntukan!
2: Ang alam ko lang kay Jor A, itong Jor A na yan, meron lang sila, wala silang suntukan, pero meron silang Dayan Kerrer body pics, kaya...
3: Oh, wow! Yung Kerrer! Paman ba yung Kerrer?
4: Against ko agad.
5: Magsamil, di ba? Hayop na yan.
3: Actually, guys, meron daw update
4: guys,
3: sa TikTok.
4: Guys, ito, guys, may anunsyon ako.
5: Ano yan?
4: Abangan nyo, suntukan sa barangay.
3: Yes!
6: Suntukan sa what?
3: Barangay L, ay. Suntukan daw sa barangay. Ayan, suntukan sa Melody Mart.
2: Abangan yan, sa tambayang kwadro po, may suntukan. Abangan nyo yan, suntukan sa barangay kwadro, guys. Digit,
3: suntukan. Yes!
7: Let's go!
2: Anyways, balik tayo sa Melody Mart. Balik tayo sa Melody Mart na yan. Okay, so kita natin sa...
3: Oh! Yo! Uy, may sinan si Sora!
2: Gagi! Anong? Kaya pa to, bigyan kita ng kwento dyan. Ayan. Ikwento ko sa iyo to. To. For context, bakit may suntukan? Kasi merong 4 rounds. 4 rounds ng... Ay, 4 rounds ba yun? Hindi. Ilang matches, parang dalawa atay, diba? Dalawang separate matches. Yung isa is yung develop, yung isa is si Jello laban kay Pre Apple.
7: Uy!
2: Ang ikalawa naman is yung kaibigan ni Asti versus kaibigan naman ni Asti. Sorry, thank you Lord. Sino yung nanalo? Si Jello ba si Pre Apple?
4: Parang si ano ata, wait lang, ano, what if itakil na lang natin to next week? Papanoorin ko yung ano, pero...
2: Asos, wag na, tapos na yan eh.
4: Tapos na yan.
5: Ang masabi ko na lang, ang punch of the round ay hit sa inyo ng MSA Gandas. MSA
4: Gandas.
5: Sarap!
3: Meron daw update sa flip top. May bago daw mga membro na lalaban.
5: Rod, kisig credit. Bomb of the round.
4: na
2: Actually, meron
5: sa akin yung sa GJG. Asa si GJG? GJG, di ba ikaw ang head ng sports? Bakit di tayo magkaroon ng boxing, di ba? No, dapat meron tayong boxing show sa slide, sa ano eh. Diba?
4: Oh, Terebi, ano? Ano? Ano?
5: Hindi, Terebi, Terebi. Pwede ka nang bumuo ng bagong show, pre. Ang pangalan, Bembangang Kwadro. O, di ba?
2: Oh, no.
3: Ano, si John Mel?
2: John Mel? Hindi, yeah. ang show ni Derby talaga is Shin Wen Lian Bo.
5: Jeez, what the productive choices.
3: Oh, no. May
2: Ito nga mga kaibigan, meron po tayong ano, sa mga nakatutok na yun sa Smile Network, meron po tayong special programming. Mamayang 11:30. Bakit 11:30? Kasi sa sign-off tayo yung late. Bakit sa sign-off tayo ng late? Number one! E-ere po tayo ng exclusive. Oh, exclusive. Wow, exclusive. Terebi versus Chito. I hope my...
6: Yeah!
7: May studio na, oh.
6: Mean Terebi versus Chito.
3: Guys, may update daw sa TikTok surprise appearance. Ano, apat na update. Yung una, Terebi versus Chito. Obviously. Yung pangalawa naman, si Hail Mary versus si Paolo Barcelo ng Bilyonario.
6: Sino? Malaman ko yan po!
3: Si Hail Mary at si Paolo Barcelo magsusuntuan ko sa
2: kanya. Palitan mo, J4. MVP versus Paolo Barcelo. Kasi ang PLDT.
5: Oh my God.

0: Sir, at nandito daw si Pao, si Sir Pao dito. Sir Pao, lalaban niyo daw
1: si Pao. Si Kuya Pao, LOS ni Kuya Pao.
0: Oh my God. Ay, wala na dito. Ay, no.
2: Nagtik-tik ka na naman po ng LOS si Kuya Pao.
0: Meron pa daw.
2: Nagtik-tik ka na naman ng LOS.
0: Meron pa daw. Skastak Lee versus LTG.
2: Totoo yan. Parang bagal lang internet natin, mga kaibigan, no?
3: Wala lang.
1: Joke lang talaga yun yung sinabi ko.
4: PLDT!
5: Yung internet namin!
4: Router nga namin sa PLDT, paputol-putol eh. Kailangan lang palitan yung router.
5: Igil na gigil ako, PLDT! Gusto ko na mag-Facebook!
0: Pre! Ano to?
1: Guys. Ang C kasi ng PLDC ang cock because they suck cock.
3: They what?
1: Ganun kalala ang servisyo nila.
2: Hindi nila lang mag-talk. Guys, sinasikaso ko na yung stage.
1: Yun, wait lang, ito totoo.
2: Yan.
1: Hanapin ko yung
2: dapat ganyan yung
1: archive na yun. Wait lang. Ayan, Terry versus Chito.
2: Tang inang internet.
4: Internet. Sobrang bagal.
2: Tang inang internet. Sobrang bagal. Ganyan talaga.
1: Ba't parang ang boses ni LTG yun?
2: Gaada ko yun.
0: Si Mark Villar at si Angelo Flores.
2: Na.
0: Ito pa.
2: 1v1 sila. Mido versus Halti the Bomb.
1: Gago.
2: Mido versus Halti the Bomb.
1: What?
0: Mips versus Monoblock.
1: Yeah! Hindi. Talo na ang Monoblock. Talo na ang Monoblock.
3: Ay, patakad niyo po kasi yan. Yung Monoblock.
0: Mips versus Happy Birthday.
1: Wala nang pag-asa ang Monoblock. Talo na yan. Patalo na agad si Mips.
0: Hindi. Gabriel Ansaldo versus Kitty Lek.
6: Sa anumang laban.
1: Ha? Ano?
7: Ito ang totoo. Gabriel Ansaldo versus AMZ developer.
1: Yes. Luwabas na AMZ developer. Talagang pangag ka sa akin.
0: Kama.
2: Sarap, boss.
1: Sarap. Nag-adobo na bud ka? Dami! Adobo na po!
7: Pampila na
2: po. Akashi versus Panis the Fried Rice.
1: Kabalo ka ba? Kabalo ka ba? Hindi ka, hindi ka na geometric tomato, geometric adobo ka na.
3: Wag na kamati.
0: Alkashi versus common sense.
7: J4 versus Windows 11. Ay, hindi.
1: Yes.
6: No, no, no, mas malupit. J4 versus employment.
1: Yes.
7: Hindi lang. Hindi. Ito talaga. J4 versus job application letter.
0: That's the same thing.
6: A J4 versus taxes. A job.
8: Narping.
1: De J4 versus Malita.
7: Red Techie versus Gen 2.
1: Oh my yes!
8: Oh my god!
1: He's worst enemy. Oh my god.
6: J4 naging
7: natin. Red Techie versus Red Techie
3: versus
1: ano? Ituloy mo.
7: Mamaya mo na yan. Wait lang. Meron po tayo isang malumang announcement, guys. Medyo suddenly gusto. Legit.
3: Then.
2: Okay, ano pa? Ano lang pa?
3: Then.
7: Kakarating lang po na balita. Si MSC po ay nakatulog na yun. Maraming salamat.
0: MSC versus proper sleep schedule.
1: Tama!
3: Ano to? MSC versus...
6: MSC, ba't ka natulog?
7: Ang balita to, guys.
6: Ba't ka natulog? No! Para mapag-enjoy ka rito sa may tulog at
7: MSA!
0: May ano pa sa radio?
7: Pakita po natin TOC. Pakita po natin TOC. Full screen. Ito po ang malubang balita. Si MSA po ay nakatulog.
0: I always wanted to thank you. I always wanted to thank you.
1: Hello, St. Peter Chapels. Tatawag na po ako. Meron po natulog dito. Pakikuha na lang po at pakidampot. Maraming salamat.
8: Ilagay pa si MSA sa isang art exhibit. Thank you very much. Tapos
1: God!
8: Ilagay sa isang glass and basement.
1: Yes.
2: Yeah. Oh my God.
0: MSA! Did you have to go? I always wanted to thank you.
2: Si MSA, ginawa niya naman Alan K. Tangli ko pag-absent, ano?
6: Total, malalaki naman na yung ulong ni... Tiyat.
0: Tiga po! Beroli, naloko ka!
6: Hindi! Si MSA kasi tinutukoy ko, hindi si Kapo. At hindi rin si Geometric.
7: Mga kaibigan, bago ba tayo mo... Ito, bago. Gago. Ang alam niya.
1: Ba't di ba ako binadamay? Buisit kayo.
7: Mga kaibigan, sa puto po ito, meron po tayo isang mahalagang ano, announcement. Sa pagbabalik ng My
6: Tulog! Oh my God!
1: Tulog na baby!
6: 10:53 na po ng gabi.

0: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin ay Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
1: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
1: Adam Orelar po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP.

0: ko sa trabaho. Kakabasa ng script o sa prompter man. At kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluado Cola. Ang Aluado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins. Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluado Cola na!
1: Aluado Cola!
0: 10 pesos lang, saan ka pa?
2: Aluado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluado Cola, gawa ng Aluado Brand Enterprises.

0: Yun ang pinakamasayang balita. Extended ang may tulugan.
1: Si yun pala, nakaano pala si Kuya Pao. Ako naka-LOS.
0: Malupet.
1: Naka-open ka lang ng cam. Naka-open ka lang sa War Thunder. Never mind.
0: Ginamit ko yung
2: extended
0: natutunan ko sa...
2: Extended mo ang may tulugan hanggang 12. At hindi lang dito sa Smile, kundi din sa Cool FM.
0: Yun! Kalabawan, oh! Smileys!
3: Kalabawan!
0: Stream as one.
3: We stream as one! Oh! Using the cold drone! Ay,
4: alam mo, kaya bumalik si

0: Kuya,
1: ito, dito lang masasabi. Ito lang masasabi ko. So, I will talk about this topic saglit na. Pero, para may entertainment din tayo, DOC, iskin mo nga, i-fullscreen mo nga yung War Thunder gameplay ni Kuya Pao, para solid.
2: Oh, no! Bawal,
3: bro. Tangso.
2: Guys, so, rinig ba ako?
1: Kwento ko sa'yo, ah?
2: Rinig ba ako?
4: Yes.
1: Rinig ka. Pero nakwento ko sa inyo to, ah. So, ito, for context, nag-DM si Blue. I mean, hindi nag-DM, pero nasa, ano, nag-DM sa akin. So, the biggest, ano, ito, ah. Full screen mo kasi.
2: Okay lang, show ni Gio to. Okay lang yan. Ako na lang, isipin mo na lang, pre, inset galing live leak.
4: Ayan o, inset.
2: Iba na po yan, Kuya.
5: Iba na po yan.
4: Telegram!
1: Para makatutok din, para wag mo i-split screen.
2: Okay, Kuya Pao. Ayan o,
1: para ma-stigma, para
2: ma-stimulate. May tutukan. May tutukan.
1: May gera. Okay. May for context, yung DM si Blue sa akin. So, sinasabi daw niya, nila-left out na siya sa smile. Sabi ko, ha? Nung nag-commercial break, kinausap ko siya. Sinabi ko, na, kung nila-left out siya, then, sabihin niyo lang ako para mabigyan ko din siya ng paraan. Tapos, ang sinabi niya sa akin is, eto. Hindi, ayaw niya daw ma-perceive bilang attention seeker sa smile. Sabi ko, hindi ka naman attention seeker kung hindi ka naman maging annoying. Tandaan ninyo, lahat naman kami, aaminin ko, lahat tayo, there is a certain point of annoyingness dito. Hindi ako, pero ito kasi sa smile, wala akong pakialam kung annoying ka or hindi. Basta makisama ka lang, huwag kang matakot magsalita, huwag kang magtakot na makisama rin. Kasi like, hindi pwede na patago-tago ka lang dyan, tapos sasabihin mo na wala kang ano, wala kang contribute, hindi ka na-left out ka. Kasi kung hindi ka naman nagsasalita live at hindi ka nag-keep, kasi ano ba, notice niyo sa ating chemistry natin dito, sa lahat ng smileys, nagsasapawan tayo dito, obviously, tama ba? Nagsasapawan tayo ng salita. Okay. Kahit niya kanina, diba, si J4, ilang beses niya pinapasok yung idea, yung flip-top na topic. Pero hindi namin pinapansin kasi we are giving way to many other people. Tapos nung perfect timing na si J4 na pwedeng sumilta, salita siya. Yan yun. Wala akong pakialam kung, or wala kaming pakialam kung nakikisapawan tayo. Basta wag lang sa meeting. Wag lang sa meeting.
6: Kasi yun eh, pag hindi mo pinupot yung sarili mo there, wala rin.
1: Wala, you're not mahuhuli ka talaga. Talagang mali-left out ka kasi hindi ka nagsasalita. Hindi ka nag-speak. You're not standing up to yourself. Even after na ilang beses namin sinasabihan na magsalita ka, huwag kang matakot. Hindi ka namin sasapawan eh. Oo, sasapawan ka namin, pero palakasan lang kasi ito ng boses eh.
6: At palakasan din ng loob, actually. Palakasan din ng loob.
3: Pakapalan ng mukha rin yun.
1: Pakapalan ng mukha, pero at least hindi toxic. Hindi naman tayo pang plastic. Hindi naman tayo plastika.
3: Oo, hindi yung plastic. Yung pakapalan ng mukha, like yung salita lang. Yung hindi, ano, yung hindi
1: parang annoying na toxic. Sasakawan ko kayong lahat. Ganun, o diba kita mo nagsasalita si LTG, ako nagsasalita dito. Yan ang
6: punto. Testing.
1: O diba, si
2: Tito. Ito lang yan. Siguro, pwede ba akong dumagdag dyan? Salamat na kapalit sa unang laro. Diba? Diba? Ano yan, smiley ba? Kaya minsan gusto ko naglalaro ng War Thunder kasama itong mga smileys eh. Ito lang yan. Ang success para maging Guido sa Balyero ka at sumakses sa imong karera ay be open and be free, di ba? Wala namang... Gagi, tangki pala yun, hayop! Anyway.
0: Ayan o, parehas yan. Enter na sa War Thunder.
2: Enjoyin mo lang yung ano, enjoyin mo lang yung experience, like masaya kasama mga smileys eh, isang pamilya tayo, di ba?
3: Isang pamilya.
1: Tapos kung ano ito, feel mo left out,
6: sabihin mo na. Pucha!
1: Huwag kang magpatago, yan eh.
6: Ano lang din.
3: Gio, sinabi ko to dati, sasabihin ko ngayon, yung number one rule sa smile, wag bawal maging seryoso.
6: Diba? Thank you. Thank you for
2: ano
6: actually reminding us that.
1: Kasi wala kami ever kung ito ha, ito yung quote ni Blue ha. I do not want to be perceived as attention seeker or something. Eh, attention seeker si Mido eh.
3: Kaya nga Mido, kinukuha mo lahat sa akin. How dare you?
6: Hoy!
1: Ito. Tandaan mo, Blue Wave, di porket attention seeker yung ito ha. Meaning ko, attention seeker po si Mido, si J4, sino pa? May mga attention seeker dito. Si Red Teki din. Ayan, si Red Teki.
0: I mean, kahit, guys, kahit ako, kahit ako napapatugtog ng music. Kahit ako. Yan.
2: Si RJ nagiging attention seeker pag pinag-uusapan Katrina Halili.
0: Wow, yan!
4: Dapat magkaroon na ng show si RJ. Dapat RJ and Halili show.
3: No!
2: Nice!
1: Ang punto ko dito is... So kung attention seeker ka, ano ka? Wala naman kaming pakialam. It's not gonna define your fucking life. Hindi ka perfectong tao. You're not... Pareho naman kaming gago o tanga eh. Sorry, person word, pero yun niya. Wala naman tayong gago, tanga, inutil, tarantado.
4: Gago! Tanga! Inutil! Tarantado!
7: In a show, sa job, you're the center of attention. Hindi porket ano, like, for example, may nagpapansin dito just because you're making content. And that's the purpose of the show. It's for everyone to have a good time and at the same time. Tayo may kanya-kanyang okay.
2: Siguro just to add to what Anima was saying, kaya nga hindi pareho ang sukat ng daliri, hindi rin pareho ang sukat ng bewang, at hindi rin pareho ang sukat ng alam mo na.
0: May iba nga, Kuya Pao! Kuya Pao! Kuya Pao! May iba nga, 11 fingers! May iba nga, 11 fingers!
2: Oh, RJ, tigang ka na naman. Attention seeker.
0: No! 11 fingers, hindi mo tipong kilala si Kamil Trinidad. Hindi mo kilala. Kamil Trinidad.
2: Ang pinupunto ko lang, mga kalamaw, mga smileys eh. Come as you are. Enjoyin mo lang ang buhay. Wala tayo may mga pinagdadaanan. Ang purpose naman kung bakit natin ginagawa to, aside from mahal natin yung industriya, is you wanna have fun. So, kung nakikinig ka man, Asul, tanda mo mahal ka namin. Walang sasapaw sa'yo. Magsasapawan tayo together. Kung malulunod
1: mo
2: ito,
1: malulunod
2: tayo.
3: Kaya nga smile yung pangalan na to.
7: Chaos for reason.
1: Tama. Wala, hindi pwede maging angry, okay? Hindi po tayo angry network, okay? Hindi po tayo angry network.
3: Hindi tayo sa Netflix.
1: Hindi po tayo... Ulitin ko ha. Hindi po tayo angry network, hindi po tayo sad network, hindi po tayo in-hit network, smile network. Oh,
2: si RJ lang po yung in-hit.
4: RJ!
2: Si RJ lang po yung
3: in-hit. Alam mo na, yung first ano, first 18 plus program sa smile, si ano, the Halili and RJ show.
2: May segs ako.
3: Hindi, ibig sabihin, yung Halili at RJ show magiging 21 na. Bawal na ipalabas sa live.
1: Gago, hindi na pwede palabas sa live yan kung 21 according to Miko.
3: Kuya Miko.
2: Nagagalit yung Miko.
4: Rated X na yan. Yan po yung pang-broadcast.
1: Hindi, pero ito ah. Ang punto namin dito is that... if you want to stand out, if you want to become ano, interesting to the general masses, kamid, you need to make sure na you have to find a way to make yourself stand out. Kasi hindi ka, hindi pwede na mahina yung, hindi kasi pwede na...
6: Hindi pwede mahina ang loob.
1: Oh, hindi ka pwede mahina ang loob mo, hindi pwede yung takot-takot ka pa na baka ito yung impression ng tao sa'yo. No, no, no one cares about the impression of people. This is not Twitter, for fuck's sake, okay? Hindi po tayo X, okay? Wala po tayo sa, wala, wala po tayo sa platform ni, ano, ni, sa
3: Lutman.
1: Kaya, sa salut, wala po tayo sa platform ni Salutman, okay? Cheer up the monoblock.
4: Cheer up the monoblock.
1: Kung ano ang impression ng tao sa'yo, kung magsikat man tayo, wala man din nila tayong pakialam kung si Sikat nga, si Partida, he's a journalist, but wala namang pakialam kung anong impression nila sa Kuya Pao or even Tomido. Kasi, it's not gonna define you, okay? Hindi, you're the one who defines yourself, okay? Hindi yung ibang tao. Kasi hindi ka, kasi wala si, sino ba sila para, ano, sino ba sila para i-define ka? Ano ka, mama mo gago? Ganon?
2: Ala, galawang siga na grade 3, Gio, ah.
5: Oo nga.
1: Sino ka? Sino ba sila? Hindi, mali, mali yun. Pero, ang punto ko is, sino ba sila? Mama mo, parents mo, ano ba?
2: Ito na lang yan.
1: Sino ba sila? Ikaw?
2: Magmamatter lang ang opinion nila. Kapag sila nagbabayad ng tuition mo, sila nagpapakain sa'yo, sila nagbibigay ng pangangailangan mo, anyone else.
5: Yun,
2: sabi nga ni Dua Lipa, IDGAF, halaka, ano nangyari sa'yo kuya? Bakit bumabaliktad ka? Halaka, ano yan, pre?
5: Kuya Pao, dalagdagin Kuya Pao. Pag nag-sex sila, para mabuo ka sa ito mundo.
7: Bumaliktad ka.
2: Ha? Pre, ba't bumaliktad ka, pre? Ha? Jay, for you, 14 years old, bro. What are you saying?
7: Minor, thank man.
2: Yon.
7: Very.
5: Totoo good. Naman. How do you think babies are made, bro? How do you think babies are made?
2: Nagulat ako. Bakit pag naglalaro ako ng War Thunder kasama ko yung Smileys, ang daming jump scare na nangyayari. Tulad ganyan, akala ko, ano, tangke pala. Ito naman nakahiga tong si Kuya. May suka. Ano yan?
1: Hindi Kuya Pao, hindi Kuya Pao, ang ginagawa nito is nagtatanin.
4: J4, to answer your question on where do babies come from, yung mga buto natin, nilalagay natin sa lupa at doon natutubo yung tinatawag natin baby tree.
2: Pating buto ko hindi nilalagay sa lupa.
4: Ibang buto yan.
2: Hindi, dapat nilalagay yan sa ano, sa puno. Ay, mali.
4: Puno na saging.
2: Yeah. Puno, yes. Laging ano ka dyan, Prabit, ah. Astriel's Panty Club, ah. Astriel, ano, ABC, ABC, Astriel's Bisaya.
4: Tama, ABC.
1: Ko, kung gusto mo mag-isa ito, last na talaga to, pero kung gusto, anong Austrian Panty Club, gago?
2: Bisaya Club kasi.
1: ABC.
2: Salamat, Panty ni Shoni nga, ni.
4: ABC, Austrian's Bayo Club.
2: Oh, no!
1: Ito talaga, ito to, sabihin ko sa inyo, sabihin ko sa inyo to, kung gusto nyo mag-stand up, if you want to talk with us here, RJ, sinabi ko sa inyo,
2: ano ba yan?
3: L3,
6: man.
1: I-off nyo yan, huwag nyo i-play during live, ewan ko kung
2: off, bro, huwag nyo gamitin.
1: I-off nyo yan. position. Ano ba yan?
2: Nakawawar na eh.
1: Tumaki-sign
2: focus. May memo tayo na matagal tigon.
5: Nako! Tigon! Tigon!
2: Oh, mamemo tayo matagal tigon.
5: Boss yo, I'm so sorry, boss yo. Boss yo, I know you're online, boss yo. I'm checking your community right now. Hi, mate.
2: Pasensya na po, boss yo. TCB,
1: mga kapitano. Sabi, kagaya nga sinabi ni Blue Wave, you don't know, dalo. Pasensya po, nangatigon. Pasensya mo din yung sandubal. Umiero yan sila.
5: Boss yo, wala. Pasensya na po. Wala po. We don't. I.
1: Pero ito, ang totoo talaga, yun ya. Yeah. If you want to stand, if you want to make yourself stand up, then you need to stand up to yourself also, and you need to speak up. Huwag ka patagot-tagot dyan, kasi pamilya lang tayo eh, isang pamilya tayo eh.
6: Pero ano kung tutusin?
5: Boss yo.
8: Tama, stand up
2: we
8: daw
2: love
8: for
2: you,
8: yourself.
2: Boss yo.
8: Pero kung hindi kayo mag-stand up for yourselves, uupo na lang kayo.
2: Hindi, ito na lang. Enjoy nyo lang yung buhay without... A life without... Teka. A life without pressure is a life without pleasure.
8: Uy!
1: Kagaya ni Jay,
2: Wait.
1: Wala siya pressure kasi parati siya nagbabate.
5: Boss yo, please don't give us memo. I'm so sorry. We are so sorry. I'm sorry. On behalf of Smile,
2: dapat si RJ ang mag-aalto dyan. Si RJ dapat ang magpa-public apology dyan.
5: Hi, Mems. RJ. Hi, AJ. Hi, Terebit. TV na na
2: Tinira. Magpa-public apology pa si RJ. Joke lang.
1: RJ, paano umiyak, RJ? Paano umiyak, RJ?
2: Ayan. I apologize for intentional lower. Tapli nga natin.
1: RJ, paano umiyak?
2: Paano?
7: Paano umiyak in lower?
2: Oh, na. Paano may... Insert Yiruma. Yiruma approve.
5: Yung iyak.
2: Ano yan?
5: MSJ, why did you sleep? They always wanted to fake you, fake
2: how
5: you.
2: How did we go to RJ's apology to MSJ's? Oh my god.
8: Ang random.
2: Oh my god, Jay. Makarandom yun.
3: Buti nakita sa stream.
2: Pwede ba akong maging actor sa istorya? Sandali.
1: Gago.
2: Ay, sige.
1: Kuya Pao, acting skills. Pakita kay Class MC.
2: Sige. Asan yung bed na umiiyak? Ayaw pala yung music ko.
1: Kiss the rain.
2: Bigyan mo ako na yung kiss the rain. Angelica, hindi ko alam kung makakabalik pa ako pagkatapos ng digmaan. Hindi ko na alam kung saan ako makakapunta. Pakibantayan mo na lang si nanay at si tatay at saka yung tindahan. Hindi ko kasi alam kung kakayanin ko pa, kung mabubuhay pa ako, pero... Lagi mong tatandaan, saan man ako dalhin ng tanhana, tuloy pa rin ang 1,000 isang tuwa. Stick!
8: Mula ka!
2: Ito na kasi kasi na ito.
1: O Blue Wave, anong Blue Wave? Anong...
9: Wala. Follow. Wala pa. Uy, ano?
1: May nakita ko kanina sa text eh. Anong hit ko lang with Paolo Barcelon?
9: Paolo Ballesteros, saka pala sa Jova pa.
2: Anong tawag si Mr. Rico?
1: Ano ba yan?
9: Sige, kuya.
1: Pwede pa natin si
2: hindi ko alam kung Mikom ba talaga yun o masyado lang nagalingan sa sinasabi ko. Ang weird eh.
1: Louis, anong platform yung first follower?
10: Hello guys, kakabali ko lang. Ha?
9: Weavers.
1: Ah, so sana all my followers na ako wala lang. Hindi ko lang dinadownload yung Weavers eh. Ganun ako ka, sa Blooms.
2: Grabe.
9: At least may buka.
3: Tapos yung isang follower mo pala, no?
2: Follower ni Master Gio nagsisimula sa letter V.
1: Oh,
2: ano yan? Yung may scatter ako.
1: Kuya pa. Kwento ko lang siguro sa'yo.
2: Ano yan?
1: DM ko sa'yo. Okay, mga kaibigan, may DM na ako kay Kuya Pao. Huwag mo lang sabi, huwag mo i-inabas Kuya Pao.
2: Ah, sige.
9: Ano yan?
3: Ito nga pala. May nakita ako na may nag-DM sa akin, alam mo kung sino?
2: Oy, ano yan? Sino yan, LTG?
3: May nag-DM na naman sa, alam mo kung ano dini-DM?
9: What?
3: Mr. Beast na naman!
2: Mr. Beast 6000!
9: Palit ka ng password, mag-react lang. Oh, mapalit ka na ng password! Hindi, disassociate mo yung mga chikas mo. Disassociate mo yung chikas mo.
1: Sino na hack?
3: Hindi, yung isang kaibigan sa ano, isang kaibigan, may nahak na lang.
1: FTG, huwag mo sabihin si ano na naman yan, kilala ko yan?
3: Hindi.
1: Iba naman.
9: LTG. LTG.
1: Advice ko lang sa'yo LTG at saka sa mga kaibigan. Na nahack ni Mr. B6000.
2: Putang ina mo gago. Oh,
1: nahack ni Mr. Brent.
2: Alam niyo nang dahil ni Astrid, gumagamit na rin ako ng oh na.
9: Guys, ang galing yung Jcash niyo sa mga Discord
1: niyo. Mr. Beast, yung ano. Kung kapag nahackan ng Mr. Beast crypto guy, ito lang masabi ko sa inyo. Number one, laging tandaan kung after ng transaction ng ano nyo, after ng transaction nyo di Discord, kung hindi kayo mag-review ng Nitro, tanggalin nyo muna immediately yung mga credit card nyo, yung mga card ninyo. Gago! Ano yan? Hoy! Hoy! RJ!
2: Hoy! Ano ginawa?
1: Nag-send number mo yan, RJ.
2: Hoy, bawal man doon.
1: Ano yan? Ano na yan? Anong number yan?
2: Hoy! Uy, bakit naka-sandis? Bakit naka-sandis ka dyan,
1: Chris?
2: Bawal ang mag-download ng video.
3: Bawal ang mag-download ng video. RJ, ayusin mo. Parang awa mo na.
1: H3L. Kaya ka may pleasure daw si RJ kapag minimimo mo siya. Kaya siya nag-break ng rules sa TOC.
2: Ah, sige. Ayos pala, ha? Sige, gagawa ko ng memo.
1: Pag-access,
2: like, text messages or yung ganun.
1: Yeah, I was joking, chill! Nee, pero... Ulitin ko ulit yung advice ko, ah. Kung... If ever man natapos na yung transaction niyo with Discord or...
9: Nitro, expired na yung
1: Discord, Nitro niyo, always tandaan ninyo, tanggalin niyo muna yung mga... Tanggalin nyo muna. Tanggalin nyo muna
9: payment. Yung... payment methods. Payment methods.
1: Oh, lahat
5: ng mga... joke lang yun. Hindi kayo may
9: MRT.
1: Pwede. Yeah. Uy. Tanggalin nyo mga
9: credit cards.
1: Bago kayo mag-ano. Para pag... na, halimbawa, kung talagang nahack kayo, at least safe. Parang ano lang yan, parang condoms lang yan. Siguradong safe.
3: Oh my god.
9: OAT. Worst example, OAT, bro.
1: No, it's a
3: worst example.
5: Bro, this guy.
1: Magandang example yan, Blue Wave. Kasi diba, condoms protect you from unwanted pregnancy, so diba?
3: Oh my god.
8: Ano? Onga,
5: onga.
9: Good, good, good. Good analogy, good analogy. A good analogy.
1: Don't worry, Alan, konti na naman. So, pwede na yan. Pwede pa yan. Di ba kuya pa, pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. 11 eh.
5: Hey, RJ, don't worry. Hindi tayo, ano. We may be simulcast on the kabila. Kaso yung morals natin, hindi pa na yung sa kabila.
1: Wait lang, ano ba ano nangyari? Ay, okay, wait lang. Ano naman let me
3: come. Check mo yung BC chat.
1: Let me come, let me.
5: Akala niya, no?
1: J4, let me cock, let me cock.
5: Okay.
3: Cock, sure.
1: Let me cock, let me cock, let me cock. RJ, this is not the other server. This is the smile server. No one cares if we are just doing joke.
3: Oh, nagjo-joke kami rito.
5: Kasi, ano, parang seryoso yung tone mo na yung may memo ba?
1: Sige, time out ko muna si Astriel, be.
3: Oy, wag. Dede.
5: Oh,
3: huli! Awag ka na ano? Okay, RJ. Hindi naman ano, hindi naman sa inaano kita, or inaano, pero...
1: Mamaya, ano yan? Ito, para... Hindi, para ano, ito lang.
3: Ano?
1: Kung magjo-joke tayo, joke lang po yan. Parang ano lang yung... Hindi po to accident.
3: Joke. Alam mo naman, RJ, na hindi naman ako ganun sa ano talaga eh.
9: Joke.
3: Hindi naman ako siya.
2: May naririnig akong jug-jugan.
3: Oy, ba na yun?
5: Oh!
3: What? Kilala mo naman ako, RJ.
9: Na.
1: Kuya Pao, baka maano, Kuya Pao, makita yung credentials mo, Kuya Pao.
2: Oo, okay.
5: Kuya Pao, wag niyo muna i-full screen yung feed ko.
2: Kuya
5: Pao,
1: I have a little bit of a
5: No, I'm not saying that you! Oh no!
6: Patay ka!
1: Hindi ako antay! Mr. Dax Gray!
2: Ay, okay na! Naka-back na sa screen.
5: I love TGON for making my friend have a platform. Kailan nag-release si TGON?
2: Sa mga susunod na araw, your smileys will be there for you as well. Dahil malaki din naman yung utang na loob namin sa Tigon, sa Cool FM.
1: Hindi, yeah, wala kami utang na loob, guys. De, joke lang.
2: Gio, ganon, tol. Wag mo lang.
1: Uy, anong mo? Uy, go, Joey, uy. RJ, wag ganyan.
11: Wag ganyan. Uy, de, ano. Ito, may sasabihin ako. Kahit may ano, may mga hindi tayo pagkakaintindihan, ang nais lang na namin is magpasaya-saya. Padla at yun na nga.
2: So, hindi naman kami nawala eh. Ang masabi ko lang, hear me out, let me cook. Oh. Naghiwa-hiwalay man tayo ng landas. At end of the day, yung pagmamahal natin sa pagpapasaya sa mga kalamaw, sa mga smiley, sa buong bansa at sa buong mundo, yun ang nagdadala sa atin together. So abangan nyo, may... basta abangan nyo na lang, meron kaming pasabog. Kumbaga kung si Vice Ganda at si Vic Soto nga nag-collab, ang Smile at Cool FM pa kaya. At lagi nyo naman kaming kasama sa mga oras na may mga malalaking pangyayari. By the way, tutukan nyo pa rin po. Full force pa rin ang ating news radio special coverage, ang The Verdict, Pipi Sara on trial. Napapakinggan pa rin on air at online sa pamamagitan po ng News Radio Philippines and of course ang Smile Network. Napapakinggan din sa online radio through Manila SDR sa 89.5 JLR and of course sa 99.5 Cool FM at sa Cool TV. So dadali namin bawat araw ng makasaysayang impeachment trial na yan. At syempre, i-announce ko na rin, although hindi ko muna sasabihin kung ano yung tunay na plano. Ang mga kalamaw at mga smileys po, masusubaybayan nyo rin po ang makasaysayang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. So, simulcast po kami sa lahat ng platforms ng Cool TV, ng Tigon, ng Smile at ng News Radio. Wow. Abangan nyo na lang. Kasi Pao, pasabog yun.
1: Kuya Pao, natatawa ako bigla, Kuya Pao, sa pag-mention mo kasi yung music.
2: Oo nga eh.
1: Biglang.
11: Sino nag-assign?
1: Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding.
11: Yes na naman.
12: Actually, guys, wait lang ha. Wait lang. Guys, Lala. Build up presentation.
2: Ah, may Jollibee ni, oh. Nag-send pala si Sora ng Jollibee ni.
11: Ah, social kaso naman.
2: Ang nakuha niya yung bias ko, eh.
1: Oh, nandun si Master Joe. Tapos yung bias
2: niya. Ayan, oh, of course. Basta abangan nyo. May luluto kami. Let us cook.
11: Oy, oy, oy. Patay
12: yan. Wait lang. Guys, RJ, play mga
1: music. Mga kaibigan, meron po din announcement din ang mga Kalamaw Network dahil po sa July 31 din may pasabog. Pareho lang din tayo, may pasabog din eh.
2: Oo, ang July 31 sa Cool may pasabog. Andun din kami. Sama-sama tayo.
12: Kaya nga.
1: Kaya nga, ngingiti na, ulitin ko po, ngingiti na ang inyong TV at yung radyo nyo.
2: Ayo.
1: Pero ang totoo talaga, sa September 11, may pasabog po kay Gago.
2: Oh! Uy, ano yun? Ano yun, bro?
12: Guys, sa September 11, may pasabog.
2: May naririnig ako yung TV.
1: Bro, ano sabihin mo?
12: Sa September 11, after 2 days, birthday ni Colette. Okay.
1: Wow!
2: Happy birthday!
1: Oh.
2: Happy birthday,
12: Anger! September 13, yes.
1: Shake!
12: What?
1: Sino pa yung ipang nag-birthday sa Vini?
12: This year, si Colette and Mika. Mika.
1: So last
2: Mika,
1: birthday.
2: Mika, bias niya.
1: Wait lang sa dali lang. Hold on. Last birthday sa Vini, si Mika.
2: Si Mika.
1: Si Aya.
2: Si Aya.
1: Connection. Holy shit.
11: na
12: guys, guys.
8: Possibly. Sige.
12: Oh guys, may advice ako. Tungkol to sa Mr. Breast. I mean, Mr. Beast na ano, scam.
11: Ano, Mr. Breast?
12: Hindi. Tungkol to sa Mr. Beast na scam.
11: Mr. Breast?
12: Check niyo yung mga dinadownload nyo, ah. Check niyo yung mga dinadownload ko. Magingin kayo sa mga dinadownload nyo.
11: Tama.
8: 50%.
12: Kasi, there's a, may nagsasabi na may culprit din ang cracks. Mga crack software ang culprits. They say, that's their words, not my word. Yeah, you know his name. Yeah.
1: Eh, ito lang blue wave ha, para dagdagan ko lang, i-double check nyo yung mga pirate nyo, yung mga bold nyo, yung mga sex scandal nyo, yung mga...
7: Gio, if I'm gonna be honest, wala nang che-check na yung sex scandals kasi nasa Telegram na yun, nasa online na yun.
1: Tangin na mo, gago!
7: Kapay na host like yun, Gio, hindi na kailangan check
12: And
7: now let's
1: para sa mga nakahap ng Mr. Beast Virus, lalo na si Blue Wave.
11: Oo, hindi nung kay Blue, grabe.
1: Nakawan siya, gago.
12: Grabe, daming kinuha, mga hurakot.
1: At dahil po dyan, siguro next week mag-provide na tayo ng donation drive para kay Blue. For the GN Blue Show, tsaka Produtok. Oo. Last to survive
11: mag donation
1: contains $100,000.
7: Last to survive classic set. Last to survive using
1: just classic set. Just have a nuclear bomb right here in my side. And whoever survives last wins $100,000.
7: Yeah!
11: Guys, ang bayan ni Master Chief.
7: RJ, gawin mga ano, SCS yung kasi meron ako presentation! Meron ako presentation!
1: Eh, may presentation si ano, makinig ka Kuya Pao, may presentation si ano, si Blue, si J4.
11: Ah, sige. Aba, naglalaro ako, nakikinig ako, ah.
1: Hindi, okay. Meron siyang presentation. Maganda yan. Okay. Ito na.
7: Hi, guys!
1: Full screen.
7: I am Adam Orilla, fans
1: 2020. Wait, muna J4. Iputurin muna ni TOC. TOC, full screen. Ayan.
7: Hi, guys! Adam Orilla fans 2026. Today I'm gonna present my meeting to buy it.
11: Grabe, parang familiar yung music ah. Because ko lang, baka parang familiar yung tugtog.
12: Teka.
7: Because everything will get revived. Reason number one, because everything will get revived. The old anchor will become Katolmilia again. Like Julius Bato and Julius Bato. Nikki Dedo Guzman na ano, admin one.
11: Oh, nah.
7: Frontline will become Banlida. FBSFN. Banlida. Again. And they're gonna make GMK UKJ.
1: And guys, this is a joke. It is a joke lang po yun, guys, ha.
7: Before I go to
8: the way, I want Robux.
7: Before I go to the second reason, please give me Robux because I'm so poor. I'm so broke. I have to Robux. Please give me 1,000 million Robux. Please, my username is MLATBRBX.
1: Ano next?
7: My second reason, if ABS-CBN come back, there will be world peace and all the wars will gonna stop.
11: Yes. May tanong lang ako, J4. Sa presentation mo.
7: Yes.
11: Is your source Mr. JC Domondon?
7: Yes. Yes. Yes.
5: my question.
2: Clearly, he is very reliable. But why did you not put his Bloom Aces and his BTN in Unity?
5: I don't know. Thanks for watching. Please make sure to like, subscribe, and give me Robux. Also, here is why Ibisibin should bring back Bandila ahead of time.
8: Banlida! Banlida!
2: Parang iba yun, pre.
5: I don't know, I just like Banlida.
2: Isang Banlida. Isang Banlida.
1: May isa kong presentation natin si G4. Last more.
8: Pero pangapot, diba? Hello.
5: Gio, you said to
2: presentation.
5: Me, you said to me a while ago that all hope is just when ABS-CBN gonna come back to free TV. So here's why I think all hope is not lost. I don't know, I'm just copying. Thanks for watching.
1: I'm copying. Last na talaga to. Meron ba? Bago na
5: naman na lang. Here's why I think ABS-CBN should collab with Smile and Tigongi.
1: Wait lang. Mga ABS-CBN executives, panoorin nyo muna to. Panoorin nyo tong secret.
2: Cory Bidanes, Mark Lopez,
5: Carlo Katigbak. I don't know. I just feel like it. Thanks for watching.
8: I don't
5: know. Please like.
1: Bago nyo lagi mo dito. Kaso we love you.
5: Also, Blue Wave likes Mika Lim and wants to see her.
7: Bakit Mike Lim?
1: Mike Lim!
2: Mike will be dead.
11: Mike Lim! Mike Lim!
8: Mike Lim!
5: Tapi dapat maki, guys dapat makilim dapat makilim.
2: Mike.
11: Who the fuck is Mike Lim?
5: What's the scene?
2: Si Katrina.
9: No.
8: What up, Blue Thanks Wave? Big fan mo para daw si Mike Lim.
7: Ano ba?
2: Ano pala, Bini Mike.
11: Oh, siya na-play doon.
2: Bini Mike.
8: Si Mike Lim Enriquez.
11: Mike Lim Enriquez.
1: Okay, I don't know, thanks for watching. Blue Wave Lives Maki Lim and wants to see her, and also RJ wants to see Katrina Hall.
2: Katrina Hall.
8: But my bedroom.
2: Oh my god, that's
1: beating my face.
8: Umalis kayo po.
1: Thank you, J4, for the presentation. O, diba? ABS-CBN, yes. Please pull up with us. We will bring you 100% legit top rating show. Yes, top rating show. We will bring
2: top rating show like Burateros.
1: ABS-CBN, please bring May Tulugan, the Gio and Boo Show, Blue Talk,
2: Midori's Midnight Sessions.
1: May sasabihin ako, the bottom
2: mess. Tambayang Quadro.
1: ABS-CBN. Do you miss Boy Abunda? We got our own Boy Abunda here.
5: Yes. My name is Jason.
1: His name is Jason. Do you also miss Kabayan? We have Kabayag also. And do you miss Kabayagong? Mr. Executive of ABS-CBN. You can also air our Gikan sa Smile para sa Smile.
13: Rodrigo yes. Sen.
5: And it's not gonna be double exclusive unlike before.
1: Yes, it's not double exclusive. I mean, even if SMNI did their own version of Geekar, but that's just my point.
5: And also,
1: we also bring Joanna to the newsroom. Diba, Kuya Pao? We will bring Mini Joanna to news radio.
5: Naka-definite. And also, pero do you miss having detailed graphics? We have our own detailed graphics. It's called news radio.
12: Guys.
1: Yes.
12: Would you rather have ABS-CBN collab with news radio, pero we air TV Patrol on news radio.
8: News radio patrol.
5: News radio patrol.
1: News radio patrol. Would you rather have ABS-CBN collaborating with Smile, but MSA has to go? Or would you rather have ABS-CBN collab with Smile, but ito yung but natin, ha, but Red Techie has to go?
8: Oh no,
5: Red Techie, so he can go to the mental hospital after using Vim.
2: Oh, sige. Si Red Techie pupunta sa mental hospital, ikaw sa ano, masturbatorium.
1: Gago, ano
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Oy, Google niyo yung term. A masturbatorium is essentially a sperm bank.
5: Oh no!
1: Ang laban
13: nito. The more you know.
2: Kala nyo, katarantaduan nyo, no? Totoo meron, no?
1: Alam ko yung meaning, Kuya Pao. Ang iba lang hindi.
3: Alam ko meaning ng Kuya Pao, pero ano pa rin, wag.
2: Excited yun, scientific term yun, ha?
5: May ano daw si Blue Wave.
10: Oh, gets ka namin. Gets ko kayo. For scientific purposes only. Sige. Cool lang.
12: Gio. Would rather be able to work at ABS-CBN, but you have to use the programs that are not available in Linux, which means you are not able to switch the office PCs, even your home PC, to Linux.
1: But my press start!
3: Oh my god! But my press start!
1: That DDM, let's go!
5: I have thought of the answer.
12: What?
1: The answer is I will threaten ABS-CBN and I will work for GMA7.
3: Oh my god.
5: Oh no.
3: Gio, baka ano?
5: If all the TV network except SMNI only allows Windows and Mac and not Linux.
1: I will work for SMNI. Then joke lang.
3: Gagi.
5: Oh no.
1: I will not work on media if that's the case.
5: Oh!
3: I already work on media.
1: it's between not using Windows, which is an evil, or working for SMNA, which is also an evil.
3: But may ano ba puro mga royalty free yung mga pinapat?
1: Yari ko yung isang tayong mga copyright. Yan
11: naman guys.
5: Oh, Gio, I noticed that your theme song for Michael Logan is Lord. You're not playing
8: Numero 6.
5: What? You're not playing Kasi, na-search ko yung Terra Nova sa YouTube. Yung specific remix.
1: I am placing blocks and shit cause I'm in fucking Minecraft.
11: Oh my god!
1: Ito. ito. Sabi ni Blue, would you have rather have Aya give you a free laptop but the laptop has a co-pilot button? May co-pilot button, oo, pero gagamit ba ko ng Windows?
7: There's a twist. The laptop's bootloader is locked and you're only allowed to use Windows 11 for the rest of your time.
1: Fuck you.
11: Lapaw.
1: That's a moral obligation that I cannot refuse. I can still use Linux, so even if there's a code button, I can reload the code button in the
3: server. Yes, you can actually do.
1: Pwede mo siyang i-redirect from siguro co-pilot button. Actually, it's just the ano eh, the context menu button lang ni. From that to probably siguro alternate sa super or yung Windows button pang-keybind para mabilis ang pag-keybind mo sa Hyperland. Tatanggapin ko yung laptop na yan. Kahit gagawin ko kaya yan. Di pocket may co-pilot button. Ano, yes.
7: Would you rather have Aya give you a new phone but instead of it being Android, it's an iPhone? Because I know that...
1: Tanggapin ko mo rin eh. Wala akong choice, may iPhone din eh. Diba yan, no choice, I would take an iPhone.
8: Unless yung iPhone na yun, yung kauna-una ang iPhone.
1: Ayan nga, ano?
7: Yan, kauna-una ang iPhone, Gio. Ito. Ah? What if
1: I... Pwede yung mag-alarm yung D4. Eh, syempre, una kong bago, ipa-alarm ko siya. I will teach I how to learn.
7: Alarm.
1: Yes, you can have iPhone is paid because you cannot have social media, correct?
7: Yes, again.
12: Yes.
7: God versus zombie! Low wave. Low bato. Low bato, di ba? Low bato. Kaso alam mo pa yung laman nito pag hindi low bat?
12: What?
7: YouTube. Instagram.
12: Hmm.
7: Tsaka ano, siguro Facebook. Sige, ano pa? Oh. Safari, Route 34. Pwede social media sa legacy device.
12: What? Say it again.
1: Nagtanong si Zen.
12: Say it again.
1: Would you rather have iPhone or my phone?
7: Oh!
1: Mahirap po! iPhone?
11: AI, tawag dito sa my phone, dapat meron yung mga religious na tumututog ng ano, alas 4.
8: Tama. May Angelus!
12: Or sabi ni AJ.
11: May Angelus.
12: Sabi ni AJ, tool phone daw.
1: iPhone na lang.
8: Tool phone! Oh my God.
1: Ito. Para sa inyo ito lahat. Would you rather buy yung cellphone ni Willy or yung cellphone ni tool phone?
11: Cellphone na lang ni Willie.
1: Cellphone ni Willie.
11: Para mabigyan ako ng jacket.
7: Yan na yun.
8: Ayun na!
7: My God!
8: Amen! Hallelujah!
1: Hallelujah! Sabi daw ni Terebi Note 7, ang ina mo gago Note 7.
8: Bomba na yan! Kasi bomba ang chino.
7: Guys, alam niya ba nung bata? Guys, alam niya ba nung bata pa ako, guys?
1: Ulitin nga yung question ulit ha. Would you rather have the tool phone or yung wheel phone? The keypad ha?
3: Doon na lang ako sa Wilford.
1: Ayan na lang yung Christian phone. Yung may Angelus pa phone.
8: Okay, yung Will phone, no. Pero yung startup, may naka ano doon.
3: You kasi do may not TV do yun eh. Kasi may TV yun eh.
8: Pero yung startup noon, you do not do that to me.
3: Oh my God.
1: iPhone walang TV. Ano ka tawag mo dito? Wala namang ABS-CBN dyan.
3: Guys! Eh,
1: hindi. Anong IAD TV? Gagawa talaga. Mag-boisted yung...
3: Mamilata na tayo!

0: चले वो बाय तो प्ले चले वो बाय लाइक सा
1: G4 Imagine G4 Imagine oh. Ay harabi. Ay kuya pa, welcome back. Last minute. Ito harambi. Ito G4.
2: Yes.
1: Let's say you have a, sabihin natin, what if may ABS TV and mobile ka, pero yung iPhone mo, iPhone 11?
2: Yeah, na, at least pwede na yung jailbreak. Wait, no, I can't afford the USB 8 kasi mo kailangan na...
1: May net access here. Ay, gago, man. Ito, no! Net 25! No!
3: Ha! Oh my God! No! Ito!
1: Guys, okay lang yan, matinong net 25 pa to. Matinong net 25 pa yan.
4: Ito yung ano, yung net 25, yung net 25 mo, walang pang reputation ba? Ano yung Jimmy after nung Prime? What the hell, man?
2: Potential ng net 25. First free to air tech channel in this country, tapos yung papalitan yung program nila sa ano magiging
1: Sir! Mga kaibigan, magbabalik! Ay, joke lang.
2: Oh, na.
4: Magbabalik lang agad yung may tulugan nila.
1: Does it come with a PDF converter? Automatic meron yun. Okay, mga kaibigan. Sa puto po ito, patapos na po ang may tulugan. At dahil patapos na ang may tulugan, magbabalik ang may magko-commercial before mag-outro. O sige, isang special mention po tayo mula sa ating paborito nating brand, ang
5: ng hotdog na yan, pangit lasa.
1: Mga kaibigan, tayo muna bago balita, as always, yes. At as always, para sa mga kaibigan po natin,
6: ang nating lahat.
5: Wow, kakabalik.
1: Maraming salamat po, as of course, as always,
5: ng hotdog na yan, pangit lasa.
1: At laging tandaan,
6: ang nating lahat.
1: Dahil
4: mas mahaba, mas maganda.
1: Bakit? Oh, dahil
7: any na lang.
1: So in conclusion,
6: ang lahat
1: at
5: ng hotdog na yan, pangit lasa.
1: Maraming salamat at magandang gabi.
2: Wait, you forgot. You forgot. Ano? That is why.
3: Wait lang, ende na ba tayo? Wait lang, ende na ba tayo? Oy! Ende na ba tayo? Oy.
2: Ay, akala ko extension.
4: Ako extension.
7: Magpuyat na kayo! Magpuyat na kayo!
4: Oy!
1: As always,
5: ng hotdog na yan, pangit lasa.
1: At
6: ang laking lahat.
1: Ito ang tulugan.
3: May ngitlan. May baba.
4: May bayo.
3: Tulog na, baby.
4: Matulog na kayo. Alas 12 na. Magpahinga na.
3: Matulog na kayo.